0: GV99.1.
1: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo. Natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbosistin plus Zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.

It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Ge Vibes.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
1: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: sending you good vibrations through 5,000 watts of solid-state power. This is CV99.1.
1: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
2: OPM. Pop music. Or all-time classics. We can give you all the music you want to hear. Only here on GV 99.1, your good vibes.

0: It's 11 a.m.
1: This time check is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
3: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
4: Aray, sakit ng katawan ko.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge fiber technology.
8: For inquiries, call FiberX hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
9: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
10: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
11: Let's go, Lala!
10: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
12: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
15: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
16: Huwag ka pong maniwala dyan.
15: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
17: Your voice matters.
15: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
18: There any objection?
15: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
16: Oy, wait ha.
15: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB 99.1. Up! Walang take out!
19: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
11: Ako ni Agyong Kawanita.
19: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: I have headache. I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
8: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal.
9: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
12: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
13: Talaga lang ha?
12: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
13: Sandali, hindi pa ako tapos.
12: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
13: Thank you so much, amen!
12: Nakakalungkot.
14: Grabe kayo eh.
12: Minsan,
13: akala ko ba? Baby mo ko!
12: Nakakatakot.
14: Huwag mo nang isipin yung...
12: Minsan, nasa taas.
15: Lahat ng araw sa inyo.
12: At minsan...
15: Titikman ninyo ang batas ng isang api!
12: Nasa ibaba.
16: Oo, sinabi mo pa.
12: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
17: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

Making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV 99.1. Good vibe, spice, and everything nice. This is DJ Nice. Ang DJ niyo nice na nice, pero lagi may pabaon na spice. At nakarating ng safe and sound. At live na live. Dito sa studio ng inyong number one good vibe station na GV 99.1, dito sa Balibago, Angeles City. Ang DJ niyong feeling anghelenyo? Ang DJ niyong feeling anghelenyo na ngayon ay feeling dayo? Bakit feeling dayo? Ako lang yung nakabotas dito, no? Hindi, pagkarating ko dito, parang tuyo-tuyo na na... Ba't ako lang yung nakabotas dito, ganun? Napunta na yata lahat yung tubig sa San Fernando, ganun. Ganun, tsaka sa mga mabababang lugar. Pero... ano, sensya na doon ha. That's not a laughing matter. Ngayon, ito'y parang siguro pahapyaw lang na briefing. Kasi they had a palace briefing this morning. Who would have thought, no? Just one day, that was yesterday. Medyo, tinori ko na agad yan eh. Kasi parang antagal na nung last time na nag-red rainfall warning. So, noon pa lang, nung umaga pa lang na nakita ko na yun, talagang stinori ko na siya. Oo. Tapos grabe pala yung epekto noon. All the while, I was thinking na since there were signs of El Nino, right? There were signs of a super El Nino as well. Hindi natin mararanasan yung parang tipong tuloy-tuloy na pag-ulan, yung mga siyam-siyam. Iba pala yung mekanismo noon according to PAGASA. So, it is possible to experience habagat and El Nino at the same time in a year. So ano po nangyari kahapon? Well, malawakang pagbaha. Ito ay from news.inquirer.net, no? Pero abangan natin yung mas updated na mga detalye niyan for sure sa the morning roundup. Monday to Friday yan, 6 to 9 a.m. with DJ KG Boy. Yan. And our very hardworking news writer na birthday niya kahapon. So happy, happy birthday, Anna Grace. Halos around 160 barangay na sa Pampangang na italang lubog. So baha, no? Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan mula sa habagat. Sa kabuuan ng Central Luzon, humigit kumulang 98 hanggang 160 barangay ang naapektuhan. Nasa 170,000 individuals na ang dumanas ng pagbaha. Maraming kalsada sa Pampanga, kabilang ang mga mabababang bahagi ng San Fernando. Kasi it's been a while na lumubog, no, yung downtown San Fernando. Mula nung nagkaroon ng catch basin kami dyan sa malapit sa Kapitolyo. Yung real estate developer dyan, naglagay siyang catch basin, di ba? Parang may man-made lake dyan na naging catch basin na sana nga i-require sa lahat ng mga developers, di ba? Pero yun nga, dahil red rainfall warning kahapon, talagang naranasan namin. Naranasan natin, no, yung pagbaha din dyan sa San Fernando. At kaunti na lang naman yung mga hindi madadaanan na magagaang sasakyan as per our LGU, no? Nakalista doon kung alin pa ang mga lugar sa San Fernando na hindi pwedeng daanan ng mga light vehicles. Sa Karatig, Lalawigan din ng Zambales, Naputo lang. Daan sa San Marcelino dahil

0: Yes, I would pinky up on your number one good vibe station, GV 99.1. Sa sitwasyon na naranasan mo ngayon, ka-vibes, anong daliri ang gusto mong iangat? Hindi, meron akong mga sunod-sunod na disappointments, no? Na hindi naman related dun sa ating current situation. Eh, di ba si Sophia ng Cat's Eye ang ating representative dyan eh, sa Cat's Eye. Oh, eh, si Ariana, puro A ha? Ariana, Sophia, Ayala. Yan yung sunod-sunod nating ano ha? Sunod-sunod nating i-update ngayon. Na medyo na-disappoint tayong very light, but especially for Alex, grabe, sobrang layo na nang narating niya, no? Na medyo na-break lang yung kanyang winning streak today. So sa pinakabagong balita ngayong Agosto, ay nakapost na pala, yung July na, tapos na yun. Today is Marvin Augustin. Nakapost na yun sa ating page, GV 99.1, baka hindi pa kayo nakafollow. It's Marvin Augustin. At ngayon, Marvin Augustin, napatid ang 7-watch winning streak ng ating Filipina tennis star na si Alex Ayala. So, matapos siya natalo kay Belinda Bencic. I hope I pronounced that right, no? Kasi mga Europeans, grabe mga Europeans, mga Americans, yan yung mga tinatalo niya. So, round of 16 ng Canadian Open, National Bank Open, sa Toronto na 4-6-0-6. Kasi naglaro pa siyang doubles, di ba? With, ano, Venus. So, feeling ko parang medyo drained na siya. Not to mention, the last time she won, natapilok siyang very, very light. So, na-injuring kanyang ankle. So, congrats and we are still very proud of you because she's come a long way, no? Grabe rin yung seven game winning streak ni Alex Ayala. Oh, pagkatapos na Ayala, si Sophia naman. Yung Ariana, tapos na, di ba? Maghahayito si Ariana. Si Sophia ay naghain din ng temporary hiatus o pansamantalang pagliban sa mga aktibidad ng Cat's Eye. Ang kanilang leader, ang ating Filipina na si Sophia La Forteza, upang bigyan pansin ang kanyang mental health at kalusugan. And that's okay because we need a break every now and then, di ba? And a quick time check of vibes.
1: 1:20 p.m.
2: This time check is brought to you by Ang Kilala Mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. I bet it goes like this. Pinky up.
0: Pinky up. Okay, Monday mood for disappointments. Then tapatan natin ng magandang balita naman. Something na pang pagpa-pick me up. Monday mood for a pick me up. Ganon. Instead na pinky up, pick me up. Ganon. Bawa, something na naka-down sa'yo, lalong dumilim yung day mo. Kasi di ba it's still kinda gloomy. Tapos we'll try to pick me up. Ganon. O ito yung pampa-pick me up ko sa inyo. Baka gutom na kayo dyan. You can 6-stamp your way to 100K and tons of consolation prizes just by ordering a better pizza from your nearest branch of Delish Cheese Dough. Oh, di ba? Pick me up yan. You can read the promo mechanics on FB. Just follow Delish Cheese Dough Pizza. O kaya anything na pampapick me up na gusto nyong i-share today. Something na pagpa-cheer up ba sa mga sunod-sunod na hindi magandang balita. Baka may pagpa-pick me up kayong gustong i-share sa atin today. At ni-restart na natin yung ating Mixler live ha. Pati yung live ni Darang Normie. Ang daming mga nakikinig sa Kapampangan Songs dahil may KKPK today simultaneously sa GVAM 790. You might wanna check that out. If you miss our Kapampangan Songs at si Darang Normie ay live na live rin today sa GVAM 792. Ang pagpa-pick me up ni Gretchen ay present siya today dahil hindi masyadong dama ang baha sa Porak, di ba? Pag sa Porak, hindi masyadong damayan, di ba? Parang hindi ko kayo naririnig nagre-report sa akin ng baha, no? The Bordillas fam and to Gretchen. O si Paolo, hometown niya nga, Bacolor. Di ba, nalubog ng baha ang mga churches natin. Sa San Fernando, Pampanga, yung Santo Niño Church, napasukan na ng tubig. And then nasa balita din yung nalubog na Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes of Cavitican, Bacolor, Pampanga. Ang dami nang share niyan, it has made it to the national news. Ang matinding pagbuhos ng ulan dulot ng hashtag habagat.ph nitong 7:30 p.m. At ang iangat nating daliri, index finger naman. Pointing to a God who's in control of everything. Diba? Yan ang pang-pick me up natin. Raise up your index finger because we have a God who's in control of everything. Ayan. At baunin na rin natin ang panalangin sa biyaheng request ni Gretchen J. Roa on GV 99.1.

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwaka!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Hello mga ka-vibes! Aminin natin, kapag ang produkto o offering ay nakikitaan ng seal o certificate na approved or compliant sa standards, agad tayong nakakampante. Parang feeling natin ay okay to, lalo na kapag may pinapakita silang pruweba. Pero pagdating sa gamot at vitamins, sapat na ba talaga yon? Parang sa restaurant, hotel o online shop, kapag may award o checkmark, feeling natin okay to. Pero sa tingin nyo, pagdating sa gamot at vitamins, ganun din dapat ang basehan kung quality? Importante ang certified ang gamot. Kailangan yan. Pero pagdating sa gamot at vitamins, hindi dapat doon nagtatapos ang usapan. Parang sa school lang, pasado ka nga, pero kung gusto mong maging top of the class, may extra effort pa rin. Ganun din sa quality. Hindi sapat na pasado lang. Dapat tuloy-tuloy ang pag-check. Sa Unilab, hindi porke approved na, tapos na ang checking. Bawat produkto dumadaan pa sa mahigit 50 tests and verifications. Chine-check kung tama at pure ang ingredients, kung walang microbial contamination, at kung matutunaw na maayos ang gamot sa katawan. Kaya bago makarating sa'yo, paulit-ulit munang sinisigurado ang quality. Kasi gamot yan mga ka-vibes. Hindi pwedeng may seal naman, okay na. Dapat sigurado. Dapat maaasahan. Dapat may pruweba. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality, pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
2: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
3: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: fact, this is DJ Nice and DJ yung Nice na Nice, pero lagi may pabaon na spice for Isn't It Nice sa GV99.1 na Your Good Vibes. At dahil naalala ko yung spice, sakto tune in ngayon si Doc GJ. Hi Doc GJ! May extra spicy na i-share soon. Si Doc GJ. O, magigets niyo yan. Pag ano, pag gumusita dito si Doc GJ. Ingat-ingat po sa pagdadrive. Waiting in Manila kahit di ka na babalik. So, sa mga gustong mag-share ng kanilang sitwasyon today, and I can also get na baka syempre hindi sila makakapag-share dahil abala sila sa pagtataas ng mga gamit sa bahay. Tulad ni Babes, no, yung isang kasamahan namin from Santo Tomas. Eh, pati yung aso niya nakataas ng ganun dun sa cabinet. O ito. Let's hear it from one of our Cub Vibes callers today. What is up, Cub Vibes? Ay, teka, teka. Sandali, sandali. Oo. Need na naman natin mag-practice sumagot. Oh, sandali ha, Cub Vibes. Wait lang. Hello?
1: Yes po, hello. Good afternoon po.
0: Ay, good afternoon, Ka-Vibes. Anong pangalan na ating Ka-Vibes?
1: Joanne Alsadon po from Capas, Tarlac.
0: Ay, Joanne. Oh, it's nice to hear from you again. Kamusta yes, na po ang Pax Silica? Biglang Pax-Silica. Ganun eh, no? Hindi yan yung usapin, biglang Pax Silica.
1: Pero kung trap dyan.
0: Hindi siya makapas Tarlac eh. Wait, kamusta sa Tarlac, no? Medyo na nag-abala kami dito sa Pampanga dahil marami sa amin yung affected, no? So especially sa low-lying areas. Dito sa Angeles, Paakyat, Angeles, Mabalacat, Porac, yan. Hindi masyado eh. Pero San Fernando, damang-dama din. So, kamusta naman dyan sa Tarlac?
1: Dito sa Capas, Tarlac, kanina pong madaling araw, napakalakas ng ulan tsaka hangin. Medyo na kinakabahan ako kasi malapit po kami sa Sapa dito sa Kutkut First dito sa Capas, Tarlac. But the good thing is hindi tumaas yung Sapa. Kaya lang po may mga natumbang mga puno dahil siguro ilang araw na rin nag-uulan po. And then kanina na malengke ako sa Capas, Tarlac sa market po doon. Ayun nga po, still umuulan pa rin po, pabugso-bugso, malakas, mahinang ulan. And good thing din yung mga taga-Capas, Tarlac, makakilala ko kahit na tag-ulan, ngumingiti pa rin. Good vibes pa rin sila.
0: Totoo yan. At dyan naman tayo kilala, di ba, Joanne, sa ating resilience. Kumbaga, ginagawa pa nating resort ang mga ghost projects. Diba, wala kasi may tayo eh. Oo.
1: Totoo.
0: Eh, meron din kasi yung ka-vibes, no? Meron din ka-vibes tayo na from Bulacan. Eh, nag-message siya dun sa DJ, DJ profile ko. From Bulacan kasi siya. Kaso nahihiya siya eh. Ayaw niya. Sabi ko nga parang baka gusto mo mag-share sa atin ng situation or sa Bulacan, diba? Diyan ang ground zero ng ating yes, mga yes, ghost po projects, diba? Kasi dapat
1: totoo, yan,
0: dapat wag rin natin kalimutan yung issue na yon. Kumbaga, napaalala na naman eh. No? Parang it's another sign. Kala siguro yes, parang dal El Nino, we're just gonna forget about it. Lagi na lang kasing ganun, di ba? Pag lumabog na yung issue, ayan. Pero, yes, so far, no, hindi ka nakaranas ng pagbaha dyan, yung inyong Sapa ay hindi naman umapaw. So,
1: hindi naman po. Yun ang pasalamat ko sa Panginoon, hindi umapaw yung Sapa. Kasi if ever na umapaw po yung Sapa, yung bakod ng aming dito sa subdivision, for sure yung mabubuwag po. Good thing is bago man po dumating yung bagyo, inayos na po dito. And alam ko rin po sa bandang Kamiling, yan po ang medyo mas affected po talaga. Kaya sa mga kababayan ko dyan sa Kamiling, Tarlac, keep safe po. And then sana po maging okay din po kayo dyan. Kasi nakita ko rin po sa news, sa mga post po ng ibang kaibigan ko po doon. Yun, medyo mas ano po sa Kamiling, Tarlac po. Medyo alanganin ko po.
0: Yun pala yung mas affected, no? Yung Kamiling,
1: yes,
0: Tarlac.
1: Po, so opo,
0: sana
1: opo.
0: Okay naman kayo dyan. At na-mention mo yung puno, meron tayong casualty at I know of at least one casualty eh, na nabasa ko sa news. Narinig ko rin kay DJ KG Boy pinapag-ingat dito sa Angeles City sa mga punong nahuhulog. Dahil na-mention mo may puno ring nahulog dyan.
1: Nakita ko nga po yun pagdaan ko kanina ng sasakyan. Medyo alanganin pang dumaan, pero kailangan mamalengke kasi mas kailangan kumain.
0: Totoo yan. Oo, kaya maraming busy ngayon. Maraming busy ngayon sa ating mga ka-vibes, lalo na yung mga affected. So,
1: yes,
0: meron ka bang gustong batiin today?
1: Ah, yes po. Gusto ko lang batiin ang, eto po, gusto kong batiin ang PNP Kappa Starlac and PNP Bamban dahil naging successful po na nahuli nila yung mga taong nanloob sa isang bahay po dito sa Kutkut First. Ayan, saludo po sa inyo, Kappa Starlac na PNP at saka Bamban po. Ayan po, congrats po sa inyo. Na, isa pong, ayan po, isa pong achievement po sa mga PNP po yan. Ayan. And then, hello din po sa kaibigan ko kararating galing ng Hong Kong. Ayan, for good na siya. Hazel Ventura ng Cristo Rey Kappa Starlac. Hello sa you, girl. Pasalubong ko. Asan ang chocolate?
0: Oo nga, naalala ko, nag-share ka or nag-share ka naman sa pag-a-abroad before, no? Parang it's
1: yes,
0: still more
1: po.
0: Fun in the Philippines, no? Pareho kayo
1: yes,
0: na nang balik na. For good.
1: Yes po. Yes po.
0: And it's then, not for everybody siguro, no? It's not yung
1: yes,
0: pag-a-abroad.
1: Yes, yes po. And then hello sa aking family. I hope okay po kayo dyan, mga humilde family po sa Cristo Rey Kappa Starlac. And Alsadon family po dito po sa Aranguren and Kappa Starlac po. And then sa aking mga kapitbahay dito sa The Regina Northview Subdivision Kappa Starlac. Hello po sa inyo. And then hello din po sa tawag dito mga pinsan ko po nakikinig. Ayan, nakaantabay sila kasi sabi ko tatawag ako dyan. Gusto ko yan. Gusto kong ma-voice out doon sa radio yung gusto kong sabihin and then i-greet sila. Yan. Hello sa mga pinsang ko. Ayaw nilang magpasabi ng kanilang pangalan.
0: Maraming salamat sa ating mga Tarlacenyong ka-vibes. At naway yes. Spread nyo pa yung good vibes dyan, no? Sa Kamiling,
1: yes.
0: Sa Kappa, sa Tarlac City mismo, at mm-hmm. anywhere, all your LGUs there sa Tarlac, no? At meron ka bang song
1: yes,
0: request?
1: Ayan po, ang song request ko, although medyo luma siya, pero gusto ko kasi siya dahil kami mga OFW, relate kami. And then, talagang naiiyak ako pag naririnig ko to, nakapost pa sa, unpin post pa sa Facebook ko. So ito po yung Pasko ang Damdamin, pero cover siya, rock cover siya ni Joshua Salantara. Yan, if ever meron po.
0: Oh, yes, I think po. I'll check, no, kasi I think by September pa lang kami yata pwedeng mag-play ng Christmas songs, no? Pero ipapaalam ko. Ipapaalam
1: yes,
0: ko
1: yes,
0: sa aming director at yung kasi
1: sige, okay lang po.
0: Pero
1: okay
0: kasi
1: po.
0: It's a Christmas song, di ba? Pero do you have any other song just in case? Kasi if ever na hindi ko siya ma-play, baka later on pa kami pwede mag-play ng Christmas songs. At
1: okay,
0: least,
1: po.
0: No, ramdam mo na yung Pasko.
1: Yes nice po. At saka nag-hit sa aming mga OFW, lalo sa aking magkaibigan na umuwi dito. Kasi
0: sabi
1: ano siya, talagang ano sa amin, talagang umano sa amin mga OFW yung kanta na yun.
0: Oo nga naman. Tsaka,
1: ay, siguro po yung ano na lang, yung dong digi digi digi dong, natutuwa ako sa kanta yan.
0: sige. Oo,
1: yes,
0: yung ulala.
1: Yeah, ulala pala yung title.
0: Oo,
1: hindi ko
0: ulala,
1: alam. Basta
0: kaya pala
1: yung
0: hindi mo ma-play.
1: Dito.
0: Narinig mo lang sa GV yung dong digi digi. Dong-digi-digi, hindi mo alam na ulala yun.
1: Yes po, yes po. Naririnig ko lagi sa inyo pag nagbebiyahe ako. Sabi ko, ay, gusto ko pong kanta na to. Hindi ko naman nasi-search kung anong niya title. So, yun po, yun, gustong-gusto ko rin siya. Nakaka-good vibes.
0: Oh, sige. Teka, may i-add ka pa ba? Wala na, ano? Ayun. Hindi,
1: wala
0: para,
1: na po.
0: Para isingit ko na si Dong-digi-di. Yeah. O sige, maraming salamat ha.
1: Yeah, salamat
0: Joanne,
1: po din DJ.
0: Sa pag-share ng
1: thank
0: inyong
1: you
0: sitwasyon dyan sa Tarlac. Have a nice
1: yes,
0: day.
1: And have a nice day din po.
0: Good vibes.
1: Thank you.
0: Sa mga ka-vibes, kung gusto niyo lang i-share ang inyong sitwasyon dyan sa inyong kinaroroonan. Let's say you have a time. Kasi yung iba, syempre, abala sila, no? Nagtataas ng gamit, baka sila yung nag-evacuate. Once again, our phone lines are 0967-069-5768, 0908-516-4466. Actually, na-cancel ko yung next call. So, feel free to text na lang, no, if ever yung inyo pang mga updates. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalaman? Ang oras ay 2:04 PM, handog yan sa atin ng Alaksan. Ito ng song request ni Kavibes Joanne, Ulala Baby on GV 99.1, Your Good Vibes!

0: You're tuned into your number one good vibe station, GV99.1. At na-play na natin yung Kapaligiran recently, no? Yan yung song request ni Nanay Pines. Eh, sakto yun, no, na throwback Thursday, Nanay, by Asin, no? So, kaka-play ko lang siya. So, I hope you enjoyed this one. Kasi alam ko, gusto mo rin tong kanta na ito. And shoutouts to all the Jovenians, especially to you. Thank you and God bless, Nanay Pines. 2650. Mga ka-vibes natin, no? Hindi lang from Tarlac, hindi lang from Angeles City and Pampanga, but all over Central Luzon and beyond, no? Shoutouts din sa mga Novo Ecijanos na tuned in, yung Garcia family, ayan, lagi rin silang nakikinig. Sa wifey Beth ni Michael and the Saldana family, pati yung mga tiga San Isidro at Santa Rosa. Happy listening sa inyo. So, isa sa ating mga katanungan ay, anong pang pick-me-up mo? Kasi it's been raining for how many days na? And then kahapon, sabi nga ni Bien, first time niya na experience yung red rainfall warning. Pero hindi yan first time na nangyari. Siguro parang antagal na nung mga nakaraan. Mga examples niya na nung nagkaroon tayong bagyong Karina at Egay. Ayan, naka-experience din tayo no ng red rainfall warning. So anong pang pa-pick me up mo? Lalo na ngayon lazy day pa. Diba? Aba, ito, kung kayo'y nanlalata, baka ka-apektado kayo ng baha, pagod na kayo sa kakalinis. Ini para King Kabalenta mong mapagal na la, para ka rin super mom, busy working woman, at todo kayod, kalupa ko, pota, papansinan, yun na naman na mabilis kang mingal, pagal, at mangay na. Kaya makiramdam ka pa sis. Aliya, basta-basta ordinaryong multivitamins, ing sagot ken, pota, iron deficiency, anemia na yan. Emo paborin, mitaw lika, karang peka masanting a moments keng bie. Pilian me, ing hemorrhate FA. Uling, at inyang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010, itong sapat na kombinasyon ning iron, folic acid at vitamin B complex asakto keng dayang Pinoy at sa saup bang mibalik ing kekang sikan at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh ing kekayong full potential at pati ing kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na ing blood vitamin na sa saup, makaiwas keng lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6 plus cyanocobalamin, vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Ayan, guaranteed yan na pang pick me up ka vibes, lalo na sa mga nanay ng mga busy working women at parang nadagdagan pa yung stress sa mga recent na pagbaha at lakas ng pag-ulan. Yung stress naman sa napakaraming mga lamok. Ayan, o magpa-time check muna tayo.
1: 2:40 p.m.
2: This time check is brought to you by Bicon. 100% knockdown.
0: So, dun sa tumatawag kanina, parang feeling ko lang si Papa Charles Yarn. Hindi may pa-follow up call kasi kanina. Alam ko na yung sasabihin kasi ni Papa Charles, no? Di ba? Sana kasi kung magpapasabog, wag na lang basta lulubog. May panibagong pasabog kasi nitong recent, di ba? Ano na kaya nangyari dun? Si Edu Manzano na lang i-quote natin. Di ba nag-entertainment news naman tayo? Nag-entertainment news din naman tayo, di ba? Ito yung recent post ni Edu Manzano. Dahil para ito sa mga invisible na pinaggastusan ng bilyon-bilyon. So, invisible na hindi natin na-feel. Kapag ganyan na malakas ang ulan, napakalakas ang ulan, at bumabaha. Sabi ni Edu Manzano, magandang araw po sa mga yumaman sa flood control. Sana dry kayo, komportable at enjoy na enjoy sa perang hindi naman sa inyo. Kami na po ang bahalang lumangoy. Hashtag no color. At sana'y komportable sa inyong mga upuan. Ayan na nga si Glock 9. parang kutog ko na si Papa Charles Yarn eh. So ito yung para sa inyo. Dito lamang sa ating number one Good Vibes Station, GV 99.1.

At ako yung magpapaalam na ka-vibes. This has been DJ Nice. Ang DJ nyo Nice na Nice. Pero lagi may pabaon na spice for Isn't It Nice? Sa gitna ng dilim, laging may liwanag pa rin ng pag-asa. Here's Pablo with Liwanag sa Dilim. Abangan si DJ Kakay, Kaakay with DJ Kakay, dito lamang sa ating number one good vibe station, GV 99.1.

you gonna do, Clives? This Monday afternoon? Hey, hey, hey. Walang iba kundi samahan ako hanggang alas 6 ng gabi. Gala din na po kay ganang yung kabitbahay na si Kakay sa inyong number one give out station, GV 99.1.

ka-vibes, isend mo na yung mapabati. Samahan mo na yung song request sa numerong 0908-516-4466. O di naman kaya chikahan mo ako sa ating Facebook page. Simply search GB99.1. Sa lahat na nakikinig sa MixLR, chat ka lang. At syempre, meron akong kwento ngayong araw ha. Aking ibabahagihin sa aking pagbabalik. Kaya naman, habang naghihintay, i-like, share, subscribe mo na yung mga social media sa account namin. Like our X and Instagram, that is at GB991. TikTok is GB991FM. Our YouTube channel is GB99.1, your Give Loud station. And syempre, download mo na MixLR and Radio Garden app to your phone so that you can listen to your favorite GB DJs anytime and anywhere you are. Ingat kayo, ayana! Mag-ingat po ha! O, bahana sa ibang lugar dito sa atin, sa Pampanga. Ano ba yan? Saan kasi dinadaling budget, no? Charay! Na hindi charing. Ah! Ganun pa man ka, vibes! Ayun na nga, meron tayong kuwento ngayong araw. Away bate! Away bati ba kayo ng jowa mo? Madalas yung mga pinag-aawayan. Kung okay lang na i-share mo, go girl! Go par! Nandito ako! Pakinggan nyo ang aking kuwento sa aking pagbabalik dito lang sa inyong number one Gavald station, GV99.1.

0: pag-ibigan.
1: Just like I promised, I have a story to share.
0: Iwasan, pag-ibig ko sana'y pagbigyan.
1: Ito ang ating programang Kaakay sa inyo number one Good Vibe Station, GV 99.1. Pakinggan natin. Dahil ito ng programa kung saan natin mapapanggan ang mga kwento, magpapabilib, magpapakilig at magpapaantig sa ating puso. Dahil dito ay may kasama, may kaibigan at kaakay. Ako po, si DJ Kakay.

0: Magandang hapon, DJ Kakay, at sa lahat ng ating mga ka-vibes. Ako si Arnel, 29 years old, at gusto kong ikuwento ang relasyon namin ni Marisa. Isang relasyon na parang may sariling schedule ng breakup. Kasi sa totoo lang, DJ Kakay, hindi ko na mabilang kung ilang beses na kaming nag-break. Minsan dahil sa selos, minsan dahil sa maliit na bagay, minsan dahil lang pareho kaming mainitin ng ulo. At halos pare-pareho rin ang ending. Ayoko na. Tapos ilang oras, nasan ka? Ganun kami, DJ Kakay. Sa loob ng halos 4 na taong relasyon namin, siguro mas marami pa kaming beses naghiwalay kaysa sa birthday celebration namin. Kapag galit si Marisa, automatic niyang sasabihin,
1: Arnel, tama na. Ayoko na. Maghiwalay na tayo.
0: At dahil sa pagod na rin, paulit na ulit na away, sasagot ako na,
2: sige, kung ayaw mo na, ayoko na rin.
0: Pero walang pang isang araw, DJ Kakay, magme-message na siya kaagad.
1: Kumain ka na ba?
0: At dahil mahal ko rin naman siya, sasagot ako ng,
2: hindi pa, ikaw kumain ka na?
0: At ayun na nga, parang walang nangyari. Balik ulit kami sa dati, DJ. Minsan nga napapaisip ako kung breakup ba talaga ang tawag doon o commercial break lang. Pero dumating isang gabi na iba talaga. Nag-away kami dahil nakita ni Marisa na may comment sa isang post ko. Nag-comment ang isang babae sa picture ko. Simpleng comment lang naman. Pero para kay Marisa, malaking bagay na yon.
1: Bakit kailangan kayong tawagin na handsome?
2: Marisa, comment lang yun.
1: Eh bakit hindi mo dinelete?
2: Bakit ko i-delete? Wala naman akong ginagawang masama.
0: At doon na siya sumabog.
1: Alam mo kung ano? Ayoko na talaga, Arnel!
0: Sa pagkakataong yun, hindi na ako nakipagtalo. Napagod rin ako, DJ Kakay. Kaya sinabi ko,
2: bahala ka. Kung ito talaga ang gusto mo, sige.
0: Kinabukasan, wala siyang message. Isang araw, dalawang araw, tatlong araw. At sa unang pagkakataon, hindi ako naghabol. Pero habang lumilipas ang mga araw, doon ko naramdaman kung gaano kalaki ang parte niya sa buhay ko. Wala nang magtatanong kung kumain na ako. Wala nang tatawag sa akin kapag pauwi na siya. Wala nang magagalit kapag late ako mag-reply. Tahimik. At doon, na-realize ko, DJ, na mahal ko pala talaga siya. Pero hindi ko rin alam kung sapat ba ang pagmamahal para ayusin ang relasyon naming pareho ng pagod. Pagkalipas ng isang linggo, nagkita kami. Tahimik lang kaming dalawa. Tapos biglang nagsalita si Marisa.
1: Arnel?
2: Ano?
1: Pagod ka na ba sa akin?
0: Hindi ako agad nakasagot. Tumingin lang ako sa kanya at sinabi ko ang totoo.
2: Pagod na ako sa away natin, Marisa. Pagod na ako sa paulit-ulit nating paghihiwalay, pero hindi ibig sabihin noon na ayoko na sa'yo.
0: Napayuko siya.
1: Ako din, Arnel.
2: Eh bakit lagi tayo nagbe-break?
0: Napangiti siya ng malungkot.
1: Siguro kasi pareho tayo natatakot na mawala ang isa't isa. Kaya kapag nasasaktan tayo, inuunahan na nating sabihin na ayaw na natin.
0: Tahimik ako, DJ Kakay. Doon ko naintindihan. Hindi pala namin problema ang pagmamahal. Ang problema namin ay kung paano kami mag-aaway, kung paano kami makinig at kung paano namin hinahanap ang problema. Kaya sinabi ko sa kanya,
2: Marisa, ayoko na magkaroon tayo ng breakup tuwing mag-aaway tayo. Kung galit tayo, hindi magpahinga tayo. Kung nasaktan man tayo, sabihin natin, pero wag natin gamitin ang hiwalayan bilang panakot.
0: Tumango siya, at bago kami umuwi, hinawakan niya ang kamay ko.
1: Arnel?
2: Bakit?
1: Huwag mo na akong payagang makipag-break sa'yo, please.
2: Paano kung ako naman ang nagsabi?
1: Hindi na rin kita papayagan, Arnel.
0: At doon kami parehong natawa, DJ. Hindi naman naging perfect ang relasyon namin pagkatapos noon. Nag-aaway pa rin kami. Nagkakasilosan pa rin. May tampuhan pa rin. Pero natutunan naming hindi lahat ng away ay kailangan mauwi sa paghihiwalay. Dahil minsan... Minsan, hindi naman talaga gusto ng dalawang taong nagmamahalan na maghiwalay. Gusto lang nilang marinig, maintindihan at maramdaman na mahalaga pa rin sila sa isa't isa. At kami ni Marisa, hindi na kami break tayo. Ngayon, ang favorite line namin kapag nag-aaway ay, galit ako sa'yo pero hindi kita iiwan.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
3: Abe, easy ka lang. Abod ka pa mo, umibalik yung sakit mo na eh.
2: Alang sakit-sakit.
4: I can do this.
5: Ako ni Ag yung kawan nita.
3: Nako naman.
6: Ang tuna, in return of the comeback.
3: Sabay-sabay pa.
6: Kaya, mas maro.
3: Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo,
6: at katawan.
3: May binat,
6: ampong miyabe, abeng sakit,
3: at inyang discarte ngayon.
6: Ating karing,
3: discarte.
7: Rexidol Forte.
3: Kaya pa, meng?
2: Agyong-agyo.
8: Rexidol Forte.
2: Mas bilis banat kesa kek-apat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
13: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinoing itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
17: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
18: Unilab quality yan!
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
20: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibes station, GV99.1.
21: Bakit RightMed ang binibili mo?
22: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
23: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
24: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
25: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
26: Kailangan right medicines, kailangan right med.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
28: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
29: Pila, pila.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francisco.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang patas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: It's 9 p.m.
1: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
10: The end. Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end. Ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: You are currently listening to GV99.1.
13: Your good vibes.
14: Bakit right med ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
19: Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
23: It's a belly friend.

0: oras sa buong Pilipinas, 6:39 na po ng isang medyo mahinang maulan na umaga. Medyo gumaganda na ng kaunti yung ating panahon. At kasabay ho niyan ay ang pagganda ng presyo ng mga produktong petrolyo. At least kahit papaano, may pambawi ho tayo, ano? May narinig ho tayong good news naman, ha? Mamaya alamin ho natin kung magkano ba ibababa at kung ano na ba magiging lagay natin ng panahon ngayong araw ho na ito. Na ilang araw na hong sunod-sunod ang pag-uulan. Ilang araw na malalakas kahit na umaga, no? Hanggang gabi, malakas ang pag-ulan. Buti ngayon, medyo ambun-ambun na lamang, ha? Pero tingnan natin ang magiging lagay ho natin ng panahon ngayong araw ho ng Tuesday. It's August 11, 2026, mga kabibs. Ako po si KG Boy. Samahan niyo till 9 o'clock today on the station that's been giving you the good vibes and what you need to know ngayong araw ho ng Tuesday. Ito po ang The Morning Roundup. Mabilis ang commercial break muna tayo sa ating pagbabalik. Kasama na ho natin ang ating unang batch ng headlines today.
1: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic. It's Billy Francis.

0: We get a good vibes and a headline. Sira the morning, round up Zora Spona, 6:44 ng umaga. Welcome! Welcome back to school sa mga taga Angeles City. Oy, bakit wala na rin naman masyadong ulan? Ito naman mga to. Oh, pero speaking of which, eto ho yung mga iba't ibang lugar ho dito ho sa Pampanga na nagdeclare ho ng suspension ng classes. Dahil kahit na humina, patuloy pa rin ho ang pag-uulan. Suspended po ang public and private, ang pasok sa public and private schools sa Santo Tomas. All levels po yan. Sa City of San Fernando, all levels, public and private schools. Ganun na rin po sa Makabebe at yung mga pasok din sa government offices ay suspendido din sa Makabebe. Sa San Simon, all levels, public and private. Ganun na rin po sa Santa Ana, Apalit, Arayat, Bacolor, Candaba, Florida Blanca, Guagua, Lubao, Magalang, Masantol, Mexico, Minalin, Porac, San Luis. Mula ho preschool hanggang high school, public and private naman po sa kanila. Santa Rita, all levels, public and private. Santo Tomas, all levels, public and private. At sa Samuan, all levels, public and private. Hindi ho kasama dyan na Angeles City. Ibig sabihin, kung kayo'y nag-aaral sa Angeles City, may pasok ho kayo ngayon. 6:46. Ako naman ay naiintindihan ko naman ng rason dun sa mga ibang mga local government units. Kung bakit kahit na humina na ang pag-ulan, actually wala nang rainfall warning, nagdesisyon pa rin ho silang magsuspindi ng klase. Kasi nga ho, may mga ibang lugar pa rin ho sa Pampanga na nasa baha pa rin po ang situation, ano? Nalubog pa rin ho sa baha. Pagbigay muna tayo ng update, situational report number 7 ng RDRRMC, Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 3. So, yun na nga, no? Wala na ho tayong bagyo. Kahapon pa, no? Low pressure area na lang ho yan. Pero atin ho munang i-check, ano? Ito hong mga apektado base ho sa pagtala ho nitong RDRRMC. Yan. Pagdating ho sa mga flooded areas na naitala ho sa kabuuan ho ng Region 3, 412 po na mga barangay yan. Kung saan 199 pa rin ho na mga barangay sa Pampanga ang binabaha sa kasalukuyan. Meron hong ilang insidenteng naitala. Ito ho'y connected sa soil erosion at mga landslide. Okay? And then, pagdating naman ho sa affected population, sa Pampanga, 207 po na mga barangay ang apektado. Sa Angeles City, isang barangay. Ano? 5,252 families naman po ang affected sa kabuuan ho ng Region 3. Meron ho tayong mga naitalang damaged houses. No? Meron hong 4 sa Bataan, 2 sa Zambales, 3 sa Angeles City, at saka isa ho sa kabuuan ho ng Pampanga. Ayan, isa sa Pampanga at saka 3 sa Angeles City. Mga totally damaged po na mga bahay ho ito. At may apat naman ho na mga partially damaged houses. Ay, grabe naman, ano? May 18 ho sa Pampanga at saka isa ho sa Angeles City. Ito ho'y dahil sa strong winds, landslide, fallen tree, soil erosion, and mountain runoff. Kawawa naman. Sana ho'y mabilis makabangon ho yung mga kababayan ho nating na-damage ho, yung nawala ho yung kanilang mga tahanan. Meron hong 40 municipal road na hindi possible to all types of vehicles. Meron hong 4 sa Pampanga, may 35 ho sa may 4 ho sa Bulacan, 35 naman ho na itala sa Pampanga at saka isa ho sa Olongapo City. Sige mga ka-vibes, ang oras natin 6:49 na ho na umaga. Atin namang alamin ng ating lagay ng panahon ngayong araw ho na ito. So ulitin ko, wala na ho tayong bagyo, pero meron ho tayong southwest monsoon na nakaka-apekto pa rin ho dito ho sa Luzon. Okay? At bukod ho dyan, yung hong na binabantayan ho na tropical storm na nasa labas ho ng Philippine Air Responsibility. Mukhang palayo pa to ng Pilipinas, ano? Ito hong si Tropical Storm Peilu. Located po yan sa 3,355 kilometers east ng extreme northern Luzon with maximum sustained winds of 85 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 105 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay east-north-eastward at 25 kilometers per hour. Muli, ito ho'y nasa labas ng Philippine Area Responsibility at mukhang palayo po ito ng Pilipinas, ha? Wala naman ho itong direct effect kasi kasalukuyan ang naranasan ho nating pag-uulan ay atid ho sa atin ang southwest monsoon, okay? Particular ho na mararanasan ang occasional rain sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Cloudy skies naman with scattered rains and thunderstorms sa Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, dito ho sa Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte dahil pa rin ho sa southwest monsoon na siyang magdudulot din ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa nalalabing bahagi po ng Luzon at partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms is expected for the rest of the country dahil naman ho yan sa localized thunderstorms. Ang ating sunrise, 5:42 ng umaga at sunset po natin kaninang 6:21 ng morning. Okay? So yan ho ang latest mula ho sa Pag-asa, mga ka-vibes. Alam nyo na gagawin ninyo. Kayo ba'y nakatutok na? Total eh, yung iba sa inyo ay papasok na sa kanilang mga trabaho, eh tutok na ho kayo. Pwede ho kayong manood ng programa now na sa facebook.com/GV991. Pati na rin po sa Facebook Live din po ng GVAM 792 naglilingkod sa bayan. Eh ngayon na ho, ano? Punta na ho kayo ngayon. At i-drop nyo na ho dyan ang inyong mga pabate para naman makapag-umpisa na tayo. Sino ba rank 1 natin today para sa ating instant shoutout? Eto ha, ayon ho sa iba't ibang advisories ho, magbababa na naman ho ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ito medyo okay na ito. I mean, di kagaya ng huling pagbaba, parang di naman bumaba. Ito medyo okay na, pero I would not consider, personally, I would not consider this as big time, ha? Kasi parang feeling ko, parang small time pa rin to. Para sa akin lang, ha? Pero others would call this a big time oil price rollback na. Effective po yan today, araw ho ng Tuesday. Ang presyo ho, kada litro ng gasolina ay inaasahang bababa ng 4 pesos at 70 centimos. 4.70 per liter. Pagdating naman ho sa diesel, 4 pesos at 30 centimos naman yan kada litro. 4.30 pesos per liter ang ibababa ho niyan. At sa diesel, 4.88 pesos per liter ang inaasahan ho nating pagbaba. So sana kahapon hindi ho kayo nagpa-full tank. Today na kayo magpa-full tank siguro, magpa-gas, ha? 6:53 ang oras sa buong Pilipinas. It's time for our instant shoutout! Maganda umaga kay Nanay Pines Jackie. Good morning. You're the rank one today. Congratulations and God bless you. Hello din kay Ate Riza Gamboa. Kumusta ning bahaking kaya kayong lugar? O ano nga, Teresa, salamat at megbaba ng danum keng kilubda kanum bale. Puri sabihan, megbaba o milakon? Megbaba pa mo ba? Ibig sabihin may baha pa rin? Or humupa na talaga ng tuluyan, Teresa? Hello to Ma'am Aida Caranoo. Good morning! Maganda umaga rin kay Gianna Mirela Zapata, kay Marlon Pamintuan Manalo. Pag-greet daw kay Mrs. Manalo, kay Kuya Simon and Hannah from Marlon Manalo. Kay paring Angel Rosal, maganda umaga na pinapabati. Si paring Chef Carl David and family. Nasa Pilipinas ba sila ngayon? Nasa US pa rin to. Hello to Ma'am Annalisa Sanggalang. Pag-greet daw ang kanyang husband na si Emmanuel Villar Sagkal. Hoy! Birthday mo pala ngayon, paring Emmanuel. Eh, 45 na pala ngayon si paring Emmanuel Villar Sagkal. Happy birthday to you and enjoy your day. I love you so much, sabi ni Ma'am Annalisa Sanggalang. Oh, siya na! Para kay Sir Emmanuel Villar Sagkal at sa lahat ng mga nagbe-birthday today. Lakasan na radyo! Happy birthday at ang atin pong hiling ngayong birthday ho ninyo. Sana ho kayo ay mabigyan ng magandang selebrasyon, mainit at maganda at masagana ng buong taon. Sana ho ay pag-ingatan ho kayo ng buong may kapal at ang inyong buong pamilya. Amen. Sabi ni Angge... Angeline ba to? Angeline, good morning. Si paring Makila, aga-aga mong umiinit ang ulo, ha? Wala pa, babalita ko pa lang. Babalita ko pa lang, wala pa tayong balitaan. Batian muna tayo, ha? Oh, good morning. Pero sabi niya, ano daw, isusulong? Pagbabalik pondo sa flood control, ang kakapal ng mga muka, sabi ni paring Makila. Good morning kay Arbeth Marie Angeles. Good morning. Hey, Nyanyi, maganda umaga sa'yo, Nyanyi. Sige na, 6:56 na ang oras sa buong Pilipinas. Oras na ho para sa ating unang batch ng headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: DBM, formal na ang isinumite sa Malacanang ang 7.2 trilyong pisong panukalang budget para sa taong 2027. Malacanang pinanindigan ang katapatan ni House Majority Leader Sandro Marcos sa gitna ng mga binunyag sa 2022 election. Senator Robin Padilla naghain ng panukala laban sa mali o mapanlinlang na pahayag sa preliminary investigation. At mga mambabatas, isinulong ang pagbabalik ng pondo para sa flood control sa 2027 budget. Ako po si KG Magdodo at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today. Formal lang isinumite ng Department of Budget and Management o DBM sa Malacanang ang 7.2 trilyong pisong panukalang National Expenditure Program para sa taong 2027. Sa mas mataas ito ng 6% kumpara sa 6.793 trilyong pisong pambansang budget ngayong taon. Pinangunahan ni Budget Secretary Kim De Leon ang formal na paghahain ng panukala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hapon po ng Lunes. Sa panukalang alokasyon, nakalaan ang pondo para sa mga pangunahing sektor gaya ng kalusugan, edukasyon, kabuhayan, seguridad at pagpapatatag ng mga komunidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layo ng pamahalaan na masiguro ang mas epektibong paggamit ng pondo at makapaghatid ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Samantala, inihanda ang panukalang Development Budget Coordination Committee at katumbas ito na humigit-kumulang 22% ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Matapos ang paghahain sa Malacanang, susunod naman, umanong isusumite ang panukalang budget sa Kongreso ngayong Martes, August 11. Alinsunod ito sa itinatakda ng konstitusyon na dapat maisumite ang panukalang pambansang budget sa loob ng 30 araw matapos ang State of the Nation Address. Bukod dito, maglalabas ang DBM ng detalyadong breakdown ng alokasyon sa isang press briefing bukas ala una ng hapon.
1: The morning round of headlines.
0: Pinanindigan naman ng Malacañang ang katapatan ni House Majority Leader Sandro Marcos matapos niyang ibunyag ang umano'y mga kondisyong hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kapalit ng suporta sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos noong taong 2022. Ayon sa palaso, tiniyak ng Pangulo na hindi magsisinungaling ang kanyang anak sa mga isiniwalat nito kaugnay ng nasabing pagpupulong. Sa isang panayam, sinabi ni Sandro na tatlong kinatawan umano mula sa kampo ni dating Pangulong Duterte ang naghayag ng mga kondisyon bago ibigay ang suporta sa kandidatura ng kanyang ama. Kabilang umano sa mga hiniling ang pagpili sa susunod na Executive Secretary, Senate President at House Speaker. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, personal na nasaksihan ni Sandro ang nasabing pagpupulong sa Malacañang. Samantala, iniuugnay ng palaso ang pagtanggi sa mga hiniling sa pagpapanatili ng kontrol ng Pangulo sa kanyang pamahalaan at sa mga desisyon ng ehekutibo. Gayunman, ang mga pahayag tungkol sa umano'y mga kondisyon ay nagmula sa paring ni Sandro at sa pagpapaliwanag ng Malacañang. Bukas naman ang panig na Malacañang sa anumang opisyal na tugon mula sa kampo ni dating Pangulong Duterte.
1: The morning,
0: pero ano ha, inveres naman kay dating Pangulong Duterte. Taliwas siya dun sa naging desisyon ni Vice President Sara nga doon. Noon eh, siya mismo nagsasabi na hindi niya pinopromote itong kasalukuyang presidente noong panahon ng eleksyon. Eh, diba? Tinatawag niyang weak president. O, hindi ko lang alam saan nanggagaling ngayon itong si Congressman Sandro Marcos. Yung timing ba na ngayon yung sasabihin niyang mga revelation niyang iyan? Hindi ako naniniwalang nasakto lang na may nagtanong sa interview sa kanya. Ako personal ko, I don't think so.
1: The morning, round of headlines.
0: Naghain si Senator Robin Padilla ng panukalang batas na naglalayong parusahan ng sadyang paggamit ng mali o mapanlinlang na pahayag sa isang preliminary investigation. Layan ang panukala na maprotektahan ang karapatan ng respondent na malaman at masagutan ang mga paratang laban sa kanya. Sa ilalim ng panukala, maaaring maharap sa pagkakakulong at multa ang sinumang mapatunayang sadyang gumamit ng mapanlinlang na impormasyon upang maisagawa ang preliminary investigation ng hindi nalalaman ng respondent. May kaugnay din itong probisyon sa due process na nagbibigay sa bawat individual ng pagkakataong malaman at harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Ayon kay Padilla, hindi lamang ang respondent at naapektuhan ng ganitong gawain. Marin umanong masayang ang oras at pondo ng hudikatura kapag ang proseso ay nakabatay sa mali o mapanlinlang na impormasyon. Inaasahang dadaan pa sa pagtalakay at pagsusuri ng mga kaukulang komite ng Senado ang panukala bago ito sumailalim sa susunod na hakbang ng lehislatura. Isinusulong naman ng ilang mamabatas ang pagbabalik ng alokasyon para sa mga proyektong kontrabaha sa panukalang 7.2 trilyon pisong national budget para sa 2027. Kasunod ito ng pag-alis sa pondo para sa mga local flood control project noong nakaraang taon matapos madiskubre ang mga umano'y substandard ghost project. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega at Marikina Representative Miro Kimbo, mahalaga ang mga infrastructure para sa pagbaba ng peligro ng baha, lalo na sa mga komunidad na palaging apektado ng pag-ulan. Gayunman, iginiit nila na dapat umanong sumailalim sa mas mahigpit na pagsusuri ang bawat proposal bago paglaanan ng pondo. Para kay Kimbo, kailangan din umano ng mas malinaw na safeguards at accountability kabilang ang paglalantad kung sino ang nagmukahi at nagtulak ng mga pagbabago sa alokasyon. Samantala, nanawagan naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na iwasan ang patingiting pagpopondo sa mga infrastructure project. Git ni Tino, dapat mapanatili rin ang sapat na pondo para sa edukasyon, kalusugan at iba pang mga pangunahing serbisyo. Matapos ang mga panukala, susunod naman ang susuriin ng Kongreso ang detalyadong hati ng 2027 National Budget. Layan ng pagbusisi na matiyak na ang mga proyektong paglalaana ng pondo ay may malinaw na batayan, mahigpit na pangangasiwa at pananagutan.
1: The morning,
0: alam nyo, bahagi ho sa problema ho natin ngayon na hindi lang ho yung pagpapanagot ng mga May nabulsa, may mga nakurakot sa usaping flood control ng mga nakaraang taon. Bahagi din po dito ay do we have new policies, new processes, and new ways on how to be able to uphold accountability. Na malaman talaga natin kung sino talaga nagpopondo bago pa nyo pagpondohan lahat yung mga flood control project na naman na yan, di ba? Paano tayo makakasiguro na hindi na mauulit yan? Paano nyo ipapangako sa taong bayan na hindi na kami mag-iisip pa na baka yung mga babudgetin nyo na naman na yan, eh kung saan-saan na naman humapupunta at mawalang galang na husa inyong lahat dyan sa Kongreso, pati na rin sa Senado. Diba? Masyado yata tayong nabibisi sa politikahan. Yung inyong responsibilidad sa bayan, baka mamaya ay nakakaligtaan na ho ninyo. Yung paggawa ho ng batas kung papaano ho, hindi na humakakalusot ang kung ano-ano mang kabulastugan dyan sa budget ho ng bayan. Hindi lang ho dapat limitado sa flood control ha, pati sa kung ano mang pagbubuhusan ho ng budget ho natin. Baka pwede naman mahiya naman ang iilan ho sa mga, o marami ba, sa mga nakaupo. Diba? Eh, bato-bato sa langit, ang tamaan, mabukulan sana. Ang tamaan, huwag magalit. Eh, bahala kayo kung magagalit kayo. Eh, mas galit ho kami, diba? Imagine mo, isa hong simpleng mamamayan na yung iba nga, isang kahig, isang tuka, eh, nagko-contribute pa rin ho sa budget ng Pilipinas, tas nanakawan nyo lang. Diba? Tama ba yun? Ano ba hindi magagalit nun? Diba? Imagine nyo na ho yun, diba? Huwag nyo sabihin, oh, paano yung simpleng magagawa na isang kahig isang tukay, paano yung nagko-contribute sa budget? Bawat binibili ho niyan, may karampatan na hong VAT yan, di ba? May karampatan hong tax ho yan, di ba? So, somehow, indirectly, nagbabayad ho sila ng tax. Yung sabihin sa akin na, nako, ay, nako, alam nyo, again, kailangan ho natin, okay, ng mga flood control project. Kasi clearly, ngayon na tumigil yung mga ibang proyekto, kita nyo nangyayari ho sa atin, patindi ng patindi ang pagbabaha. Diba? Pero bago po ipagpatuloy saan at bago muling pondohan at maghanap ulit ng mga poproyektohan, eh bukod sa pagpapapanagot kung sino nga nasa likod ng mga to, diba? Dapat kung yung napatunayan, hindi na dapat tinahayaang tumakbo at humawak ng posisyon. Eh kasi kung hindi, eh ngayong nagbabantay ang taong bayan, eh ngayon sila naghihigpit, mamaya eh mabarkada na naman ho tayo, malingat na naman ho tayo sandali, may mga pasok-pasok na naman ho na mga kakurakutan ho na naman sa budget ho natin, eh diba? Nakakasawa ho eh, pero kailangan ho nating patuloy na magbantay. Hindi ho enough na magkaroon ng ganitong investigasyon, kailangan eh dire-diretso ho yan. At meron na ho tayong proseso kung paano hindi na ho tayo muling malulusutan. Oras, 7:07 ng umaga. Sige. Send in your greetings and your requests ngayon na. Pwede rin ho kayo mag-text sa akin 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Arbeth, maganda umaga sa iyo. Kay Daddy Angel, sabi niya, small time price rollback nga ni. O, diba? Sabi ko sa iyo eh. Wala pa sa kalahati ng pagtaas sa mga nakaraang linggong lumipas, sabi ni paring Daddy Angel. Hello sa mga taga Malabanyas at ingat daw sa work kay Robert Castro. Galing kay Nyanyi, I love you daw. Sabi ni paring Makil, kulang pa yan. Pagtaas kasing katas ning Ay. Sabi ni Angeline, sana isumite yung death penalty sa Pilipinas dahil, ano? Dami na ng patayan sa Pilipinas, DJ KG Boy, pati sa mga bata, minor de edad, matapang na. Hindi tapang ang tawag doon, Angeline. It's a lack of guidance and discipline, I think. We don't call that bravery. Wow. Hindi ko papayagan tawagan bravery ang mga pumapatay ng walang pakundangan. Hindi yung katapangan, kaduwagan yun, Angeline. Hello to Penelope Paginto, good morning. Ma'am Catherine Santos, sabi niya, wala nang ulan, umaaraw na. Pa-shoutout daw sa kanyang mga apo, sila Cassie, Austin, and Kaylin. Good morning.
2: Wow.
0: Sabi ni Luis, tama na sa 2028 na, pero kung unitives pa rin lumitaw, masokista yan. Sabi ni Luis. Ay, naka po. Sabi niya, bakit damay ang buong Pilipinas sa mga... Nasaan ang hustisya? Hello kay Chini Bautista, kay Ma'am Jeng Raymundo. Sabi niya, happy Tuesday at hello daw sa lahat ng mga papasok na sa office and school. Sana humupa na daw ang baha, karengaliwang lugar. Yes, amen to that. 7:09 ng oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Time check brought to you by Pag-ibig Fund. Magandang umaga sa ating kaibigang si Doc Lesler. So, good morning. Osha! Magbabalik in the morning roundup dito lang sa GV99.1 at GVM 792. Naglilingkod sa bayan.
3: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV 99.1, your good vibes.
3: Bakit right med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
8: Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: Gattaca Vibes and Headlines here at the morning roundup ngayong araw ho ng Tuesday. Medyo nabawas ho ng kakaunti ang pag-uulan. Wala naman ho tayong bagyo na. Pero atin hong inaanyayahan ang lahat na tumutok pa rin sa iba't ibang pamamaraan dito ho sa inyong Good Vibes Station. Pwede ho siyempre unang-una sa lahat sa radyo. You can also listen to us through your televisions. That is Signal Digital TV Channel 306. Pwede rin po sa ating online audio streaming. That is mixlr.com/gv-99-1. At sa Radio Garden. Okay naman, manood na ng programa. Watch the show now. Facebook.com/gv-99-1. It's our second and last podcast for today. Ngayon hong August 11, 2026. Before we continue, syempre, kung nagkikrave kayo ng pizza, we suggest try Delishizo Pizza for as low as 229 pesos. They're gonna be open for franchise again real soon, so stay tuned and follow them on Facebook, Delishizo Pizza. There you go. Text me as well if you don't have any internet connection. 0967-069-5768. Or 0908-516-4466. Good morning to Milagros Soriano pa. Maganda umaga sa iyo. Sabi ni 1026, masyado political yung story ni Sandro Marcos kasi nalalapit na eleksyon na naman. Sabi ni 1026, maganda umaga kay TNVS Bap Nardo. Good morning, KG. Linual yari ni Haring Araw. Ingat daw sa lahat. Yes, that is correct. And sana kasabay ng pagsilip ng Haring Araw ang paghupa ng baha sa iba't ibang parte ho ng ating bansa, lalong-lalo na ho dito sa gitnang Luzon. Okay? We need to have a sense of normalcy once again after a couple of days of continuous raining. Ilang araw ba sunod-sunod ang pag-uulan? Apat? Apat na araw, di ba? Oh, para kang larugong mapipiping malan ng pong magigisa no ring sweater daw. At may balik na lang pa si Bayo King Cabinet ating Naptalina. Ay, mga ka-vibes! Pero marami pa rin mga walang pasok ngayon, lalo na yung mga cover ng suspension of classes, di ba? Maraming mga lugar pwera sa Angeles City, dito sa Pampanga, wala pa rin pasok ang mga chikiting, okay? Relax lang kayo sa mga bahay. Oi, kami na po nuling berde ng dara. Kuminta kami keng metong amol. Aro, bala mo. Karin lang may magbakasyon, de nga na. Suspended nga ang klase. Pumasok naman sa mall nga ni. Oh, pero, you know, kasama na may mga magulang nila eh. And I'm quite sure, hindi na may papahawak ng mga magulang yung kanilang mga anak. Importante, you know, they were able to go there safely. De, ayun na ako, kontra. It's may kapag family bonding. 7:51 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Alam nyo, kailan lang nung may itinalagang bagong PhilHealth? Health Secretary, di ba? Oh, ngayon, pinalitan na naman siya. Kaka-install lang nitong si Health Secretary Jose Britanio Briggs Pujalte Jr. Agagana kanyang lagyo. Oh, now, after 28 days on the job, nag-resign itong si Pujalte. Ang dinadahilan, health reasons daw. Sa gitna ho ito ng mounting complaints over his handling of a 3.225 billion pesos tuberculosis drug procurement and allegations of casino gambling. Palace Press Officer Claire Castro announced that President Marcos has accepted Pujalte's resignation and appointed Dr. Edwin Mercado, President and CEO of the PhilHealth Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth bilang replacement po niya. Dr. Beverly Lorraine Ho, Chief Health Officer of Ayala Healthcare Holdings Incorporated and former Department of Health Assistant Secretary and Undersecretary, will take over as PhilHealth President and CEO. Although sinasabi, health reasons ang dahilan, ano? That's the official statement. Pero may mga complaints kasi. Di ba pwede na i-background check ng maayos bago bigyan ng posisyon? Di ba? Masinsinang background check talaga, di ba? Sige. So yun, we have a new health secretary. Muli, this is Edwin Mercado. Si Edwin po, bago po siya ngayon naging health secretary, siya ho'y humahawak ho ng PhilHealth mula nung February of last year pa. Okay? So, he will be Pujalte's predecessor. ang 7:54 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. We're live. Paramdam na kayo. Sige, that is facebook.com/GV991 sa lahat na magpapabati dyan, ha? Ay, alam nyo ba? Diba nga, mas malapit ng maisa katuparan itong progress bill kung tawagin. Seeking to raise the personal income tax exemption ceiling mula sa 250,000 pesos annually, magiging 350,000 pesos annually na. According to the BIR, pag ito yung naaprubahan, hindi lang po yung mga 350,000 annually na kumikita ang makikinabang dito. Pati pala yung mga workers earning above the proposed cap. Oh, paano kaya? BIR Deputy Commissioner Marisa Cabreros said raising the zero tax baseline will trigger adjustments that lower tax deductions for the rest of the country's workforce. Aba, magaling. Gusto ko ito. Under the tax or the current tax table, employees earning up to 250,000 annually are exempt from income taxes. Any excess amount is then taxed at increasing percentages, starting at 15% for those earning between 250,000 hanggang 400,000 pesos. Ngayon, as ayon ho kay Cabreros, if the minimum would be 350,000, all brackets daw will adjust. So technically, all individuals who earn an income will benefit from increasing the tax exemption threshold to 350,000 because all the lines sa kanilang brackets will also adjust. Oh, ganun pala yun. So, should Congress pass the revised tax scheme, employees earning more than 350,000 pesos will see at least 17,500 in guaranteed annual tax savings. And those earning between 250,000 and 350,000 stand above stand to save up to 15,000 pesos each year. Malaking bagay na rin yan, di ba? Sige. Sana'y mapabilis ang pagpapa-aprubahon yan, ha? Oras po natin, 7:56 ng umaga. Sandali, ay instant shoutout muna tayo bago tayong magbalitaan. Buena mano, Ma'am Catherine Santos, on and off daw si Haring Araw. Hello kay Rose Ann Ignacio Sigua. Pa-shoutout daw kang wali na kanuang po kang tatang na Brian Sigua and Andy Sigua and the whole Sigua family. Maya Payabak po kay Kongan Ken. Ang po kang paring Arnel Kapulso. Maya Payabak, paring Arnel. Again, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sabi ni 6841, very nice station ID ba? Ano, station ID ba sinasabi mo o yung jingle? Baka jingle bell. Sige, 7:57 na umaga mga ka-vibes. Oy, diretso na tayo sa ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Labing isang Aita vendor humingi ng tulong matapos paalisin sa Clark Weekend Market.
1: The morning round of headlines.
0: BOC na sa bat ang nasa 11.6 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa shipment ng car parts sa Clark.
1: The morning round of headlines.
0: At Malacanang magpapalabas ng desisyon kaugnay sa extradition ng KOJC founder na si Apollo Quiboloy.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Lumapit po sa himpilan ng GV99.1 at GVM792 noong Lunes, August 3, ang ilang ITA vendor matapos silang pagbawalang magtinda at paalisin sa Clark Weekend Market kaugnay ng clearing operation sa lugar. Ayon sa mga vendor, malaking dagok sa kanila at kanilang mga pamilya ang pagkawala ng pwesto dahil dito nila kinukuha ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at paggastos sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ayon kay Vivian Bautista, Pangulo ng Samahan ng mga ITA vendor, nakatanggap sila ng abiso kaugnay ng cleaning operation na nakatakdang isagawa mula alas 5 ng hapon noong July 23 hanggang July 30, 2026. Dahil dito, sinabi ni Angeline Palo na mas mabibigatan ang kanilang pamilya sa pagtustos sa pang-araw-araw na gastusin at edukasyon ng kanilang mga anak. Samantala, matapos marinig ang kanilang hinaing, agad nakipag-ugnay naman ang aming himpilan sa Clark Development Corporation sa pamamagitan ng formal na liham upang hingin ang panigmito sa isyu. Noong August 5, nakatanggap ang himpilan ng tugon mula sa CDC Communications Office sa pamamagitan naman ng email. Bilang bahagi ng balansing pagbabalita, personal namang nagtungo ang aming team sa tanggapan ng CDC upang muling hingin ang paliwanag ng korporasyon. Gayunpaman, wala kaming nakausap na kinatawan mula sa communications office sa pagtungo po ng aming team. Samantala, hiniling naman ng mga ITA vendor na kung kailangan man nilang lumipat, mabigyan naman sana sila ng sapat na panahon upang makapaghanap ng bagong pagkakakitaan. Umaasa rin sila sa alternatibong lugar para sa pagtitinda o iba pang uri ng tulong na makatutulong sa kanilang kabuhayan. Sa ngayon, patuloy pa nakikipag-ugnayan ang GV99.1 at GVM792 naglilingkod sa bayan sa CDC upang maihatid sa publiko ang balanse at kumpletong impormasyon hinggil sa nasabing issue. The morning, nasa 11.6 milyong pisong halaga naman ng hinihinalang sabu ang nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa isang shipment ng car parts sa Clark.